ọkwa ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori a ga-eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri, ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwanụ ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji weta kwụrụ eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọgwụgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya na-akpa na akụ ọnwụ na fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma.

0: bụ anyị akwụkwọ anyị echi ego nke izubo n'ogenigbo n'ọbara dị 94.5 ka wetara gị akụkọ si eme ka o si gbatakwụrụ ihe niile ka o si nke na-eme eme na mba Naịjirịa ma na mba ofesi na mba ụwa gbaa gburugburu kacha nke onye ọbụla na-ekwu maka ya n'efifia nke onye ọbụka na gwuru onye ọbụla ike mana ajụ ọgwa mfa na ọ bụrụ ife igwu ike n'ọ mmadụ ndị na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchị ndị iti si expect anything from them maka ha dị egwu nwere ha dị egwu ha rara ọtete emeka ya ofife ọ maka ndị na-asị na n'ihe nke a Kenneth Okonkwo Atiku mere Kenneth Okonkwo ịbụ onye nkwupụta okwu ya Kenneth Okonkwo nabatakwa ya n'obi ọcha na ihe nke a nwekwa ka ọ dị mesị ndị ma rapụ na ọnwụrọ ka ọ dị iche na abụrụ na okwe ndọrọndọrọ ọchị ka a na-egwu onye ọbụla na-achọsị nke akpịa akpịa so ebe ọya adịrị ya ebe ọya adịrị ya mma onweghị onwe ya Kenneth na-achọ ebe ọ ga-anọ na-afụkwa ya ka ndị mmadụ ghara ichezọ na ọ banyere n'ife gbasara igwe okwe ndọrọndọrọ ọchị nọ n'okwulu ọrụ adị dị n'aka n'ọnụ biko nọ ka adị dị ka echezọ na echezọ anyị ka nakwa na aṅụrị ọnwa ọfụ maka ndị a nọbere onu anyị aṅụrị ọnwa ọfụ ebe ọ bụla isi sonyela anyị n'oge n'igbo n'ọbara ji 94.5 The Crown Prince keke ime
1: ha dị mma anyị ekene Chineke maka tata
0: taa ka nya mma
1: ofolo chi kene Chineke maka na ndụ bụ isi ihe niile oge adịrọ ka anyị gbachapụ ya na amana ya na-ekwubu onye ọbụla anyị bata n'ọnwa ọnwa julaị ka anyị cha tụkwasị Chineke obi kene Chineke na onye gị anyị onye anya bụgo ọkara nke ara ọfọzọ ọnwa isi ọzọ na-abịa anyị agbachapụ ya na banyekwa arụ ọfọ n'aha Jizọs ya bụ na anyị na-asị ndị igbo ga-adịrị anyị cha mma agbachapụ ya na
0: anyị gbago fesa
1: n'arụ maka na ụwa bụ egwu ụwa bụ ihe ọbụla ihe ọnị na-eme emechaa agbacha ọsọ agụọ ihe agbata ọ dị mma ka anyị kene ndị igbo ọzọkwa mana okwu anyị kpọrọ na-efe ya n'onwe bụ okwu anyị chọrọ ka anyị jụọ ese anyị na ndị ọbịa ka na wee kpanye nkata mana ka o si wee dịfe onye ndị ọbịa anyị emektora anyị ga-achọ ka akpazi ka ọkpagozie ọnụ okwu anyị kpọrọ n'ọnụ bụ otego anyị na ndị na-azọ ndị na-egwu okwu ndọrọndọrọ ndị ụfọdụ na-eje efe Chineke n'ụzọ dị iche iche ma ndị alakụba na ndị ọzọkwa ndị ọzọ na-etinyekwa n'okwu n'ebe dị iche iche nwere oge ha na-asị n'ọdụkọ na mma ka ma na a ga-afụ na ndị ndị bandit na a ga-eme ka ama na a ga-ekpezi ka ha kwụsị ime ihe ha na-eme ka ha kwụsị arụ ha na-akpasịsị ndị mmadụ fu onye na-azụ elekshọn Naijiria ma na ama mana anyị makpa afọ ya n'ikuku sikwa na ọbụkwa na ọbụkwa prezident na nkwere ike ịkwado ka ama na ga-akpa ndị ga-echegharị n'ime ha ka arapụ ha ndị na-ama chegharị ka emesie ha ike o nwee ike ọ bụ na oge a na-aghọta na ndị ma na-asị na ihe ji onwe bandit na terorist bụ na ka na-enwere agụụ n'ebe dị iche iche na ndị mmadụ na-ata afụfụ nnukwu na ọ bụ na ndị dị na ndị a niile ndị na-ezu ori ndị na-egbu mmadụ na ha ma nọ mana ndị mmadụ na-akọwa na-asị na ndị na-egbu mmadụ na ndị Naijiria na-ata afụfụ buru ibu tata na ha ọ bụrụ onye bụ ihe kpata na ndị mmadụ ụfọdụ ụfọdụ nọgide agbata obodo gbaa obodo ọkụ ha na-egbusi ndị nọ n'ugbo ha na-atọ mmadụ n'ụlọ ụka ebe dị iche iche na-emelu na-egbu mmadụ ibe ha ọma nke ọma onweghị etu ga-esisi jiri maka na agụụ dị na ọrụ adịrọ na agụrụ ezigbo akwụkwọ na ihe niile ndị ọzọ gasị wee jiri maka ya sị ya jiri maka ya na-egbusi ndị mmadụ ị na-atọ ndị mmadụ ịbata n'obodo egbu obodo ọkụ ekpoete ikpụrụ mmadụ jide nwaanyị n'ike mpụ niile dị n'ụwa ka anyị na-afọ na-eme ọkacha nke anyị ma lụta na lụta na arọ 2025 na ndị Katsina steeti chọka ha na ndị bandit na ndị terọrist ka ha na ha nwee ekwekọrịta ka anyị ri metụzi ha aka ọdịka emeche gị na-eme ihe bel ka bel arọ 2026 ebe dịka dandume funtua jibia kankara na ebe ndị ọzọ gasị ka anyị ghọta na ha na ndị gọọmenti kasị na chọrọ ka ha ekpe akpa udo mana emechaa gị na-eme ọbụ nwere ihe pụta isi ọpụta o mechekwa ndị ahụ oge ndị kasị na steeti gọọmenti chọrọ ịrahapụ mmadụ 17 ndị bandit ewesị ha na ha emekwe na-eme ya bụ na ihe ndị ma na-ekwu ka etu onye na-egbu ndị mmadụ kedu etu ị ga-esi gwa onye na-egbu ndị mmadụ onye na-emelu na-agbanye obodo ọkụ onye na-atọ mmadụ na-eme mpụ dị iche iche ka etu ga-esi wee nọgide wee sị na ụdị onye ahụ na gịnị ya nwee ka nna ha kpaa nkata ka arapụ ha iluzionu nwere ndị ha gbu ndị na-ana ndụ ha n'iyi na ebe ihe dị iche ha mebisi wee na-ajụ kedu kwenye ihe na-akpọ jọstis kedu ihe bụ ikpe nkwụmọtọ na onye gburu mmadụ na-agagharịrị onwe ya asị ka arapịa o nwere ndị sị na ihe ha na-eme na mgbago ugwu bụ ihe ndị Niger Delta militant mee mana ihe dị iche dị Niger Delta militant ji aka ha na-ekwu maka ka enwe na resọ kọntrol ka ha ihe ha na-enweta be ha ka ha na-enweta ihe na ya ka afụka na-emeliziri ha be ha na ha dara ụzọ ọrụ ugbo mana ndị nke a bụ ndị ọbụ ahịa ọgụlọna na-egbusi ndị mmadụ n'ebe dị iche iche ewe na-ajụ ekwetara ka enwee ihe na-akpọ negotiation ọ ka enwee ihe a na-akpọ amnesty ọ ka enwee ihe a na-akpọ na-enwe ndị chegharịrị ka arapụ ha ebe ka na-efe n'ụwa a tigokwa n'ụwa ọnụ mana ọ dị maka anyị oge ọ bụ na onwe onye na-akwado ịza election dịka onye anyị ma n'ọbụnitere agba Naijiria mmadụ na ma onye kwadokwere mana a na-ajụ kedu ebe anyị na-eje amakwafe onye ọbụla mana anyị si o nwere isi niile aka na-echeta ihe anụ echeta na anụgide asị ka arapụ onye si na echegharịgo onye bụ ọzọ onye egbuzi mmadụ kee maka ndị ogbu kedugo dị iche na ndị nọ na kịta na prison maọbụ na ebe a na-akpọ correctional center eji maka na ha dara iwu na ha zụrụ fon na ha riri ego na ha nụrụ ọgụ na ihe dị iche iche ejide ndị nke ha wee too ha nga onye jụta gbanye bunye obodo ọkụ na-egbusi ndị mmadụ na-eme mpụ dị iche iche
0: wee
1: na-ebe mmadụ isi jiri isi mmadụ ebe na dịde ebe
0: ka ịma n'ime akụmbikom ihe niile dị crown prince na-akọwa bụkwa nnọọ ebe o bido bụ mgbe onye isi ndị nchekwa ji wee sị na-enwego ndị omekome mee nchegharị enyere ọzụzụ achegharịa n'ezie wee kwụsị kpọbatakwa ha n'ime obodo ka ha na ndị mmadụ nọrọkwa na ụfọdụ n'ime ha baa n'ọrụ nchekwa ebikwa ha egbe wee sị na ha echegharịgo ebe anwa ka ife niile bido otu ụmụ amaala obodo na-eru n'okwu wee sị na fro ka a ga-esi bụ na onye omekome afụrụ ife o mere anya na o doro onye ọbụla anya na ihe o mere bụ mpụ kwesịrị na-ekwube ekwube ọ bụrụ mgbe ihe bụ ihe na firing squad ọgbaa ya ozugbo ozugbo maka na o mejiri ka mmadụ ga-eji wee sịkwazi na o mere nchegharị mana onye jefere ụzọ nwe ka o si wee kpaa afọ ụmụ agwa zuru ife mmadụ onye nke ahụ enweghị nchegharị a ga-enye amaa ikpe maọbụ tụọ ya nga mkpụrụ ọka
1: na-afụ n'iji egbe na-akpa
0: amadị ma ijie wee chụọ nta ma ijie wee chekwaba onwe gị afụ ha gị n'aka n'ijebegokwo nga maọbụ mụa gị kpọnwụ maọbụ nka mkpụrụ ọka na ka onye ọbụla atụlesi ndị ọ na-eru n'okwu wee nwee mkparịta ụka na ya bụ okwu jọrọ njọ na ekwesịrị dị ka akpa ya ka nkata ncha ncha si na mmadụ na-echegharị na ife ọ kwesịrị dị n'anya iwu bụ ozugbo anwa akakpaala ya bụ onye omekome ndị maọbụ terọrist maọbụ bandit maka onwe afọ ha zafọrọzi na nke ikpeazụ a na-ekwesị ijide onye ọ bụ ozugbo agbagbuo ya maọbụ akwụgbuo ya nke ọbụla ọ bụ ike ka mkpa bụ na ọ ya nwụ anwụ maka ọ pụtakwa na o bidokwa ebe ọ kwụsị gbawakwa mkpamkpa ọ na-akpa n'obodo.
1: Ị mana gọvanọ Edo steeti bụ senator Monday Okpebholo nwere iyi na onwekwa onye ọbụla amara ikpe ọnwụ na Edo steeti ya ga-arapụ ibinye aka n'akwụkwọ agbagbuo ya maka na mmiri agafeghị ikpere na onye na-eme ebe mana onye chịburu Edo steeti bụ Adams Oshiomole ọkwa ya bụ nchịso gọvanọ anyị fụ bibinye n'aka n'akwụkwọ agbagbuo ndị ajọ mmadụ nọ na ndị amara ikpe ọnwụ. Ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ ọka mma iduna ha mmụọ ka ọka mma ịgbaghalụ ha ọka mma kedu etu ebe ịkwụ okwu anyị na-ekwu maka na anyịcha nọ n'akụkụ ị na-ekwu okwu ji nwa ete okwu eze onye nwere ya na-ebodo anyị kwu na onwe ndị na-akwado ya a ga-eji maka kenyagbu ịnya tụrụ ugo n'elekshọn na ọka anyị mee nke afụ ihe na-emebi kedu etu gọọmenti tosiri ichekwa ndị mmadụ taa ndị ọrụ gọọmenti bụ ichekwa ndị mmadụ ndị aka ha dị ọcha mee na ha nwere udo taa ndị na-amebi obodo afụfụ ka ndị ọzọ wee mara ihe ewee nwezikwunye onye ahụ na-akpọ ikpe nkwụmọtọ. Anyị ga-arapụ ya ka ndị mmadụ batawa anyị kpọọ ya bụ nkata ịkpọ ikwe ebe obi gị nọ na ihe ikwedo ka ọ dị akpọkwana mmadụ iyi maka anya ma nnabata ịkpụ mmadụ iyi na ọka anyị kpa ya ka nkata ọdụnwa mma mmadụ mechie ihe mechie mpụ dị aṅa asị ka arapịa na-agbarụ gị kpaa na
0: o wute na onye ọkaiwu erute nrọzi maka ọ bụ na orute ọkọwagodoro ọha na eze ife ọnọdụ iwu na ime ihe anwa emelụ maka na ndị nke emela eme afụrụ mkpụrụ ọ mụtara na mmadụ gbusiri ọha obodo niile gburugburu sụọ ndị mmadụ akwụ eme ayarị azụ si n'ọchịgharịa na kpọlịa kpọpụtakwa tinyekwazie ya na ka ojigharịba na-enwero mmetụta ọbụla mana onye nọ n'akụkụ ebe a na-aṅụ mmanya n'ụka egbedara abịagharịa aka n'ukwu nwee ihe ọma na-eme na ọkụ na ọ pụtara ka ọ na-arịa anya onye ahụ nọ na nga eri oge tụọ ya nga mkpụrụ ọka nwere ihe ọ na-aghọta enyeghị ohere ka onye ọkaiwu kperi ya ikpe mịa ozi ahụ n'ikpe amaghị ya na nakwọ anyị na-atụrụ ihe ndị a nụwa ọlụsoro n'ife na-akpọdoro anyị oyitebelụ obodo ịnapụta ndị ha na-achị n'ọnọdụ enwero nchekwa ha na-agabiga eri oge
1: adịghị nwe ihe ọzọ nchọ ka anyị kwacha anyị n'okwu a n'ụwa ilota na o nwere ndị mgbago ndị niile ndị mgbago ugwu na-akọ na ọ dị mma ka arapụ ụdị ndị ahụ ka echi anya maka ọnwa mgbago ebe anyị na-enwe nsogbu ha n'ụwa ka arapụgodo ha ka akpụdo ka ha chie na ha echigharịgo mana o nwere ndị na mgbago ugwu anyị ghọta izuụka gara aga ka na nwaanya na-achọ nwaanya ebe ọ bata n'ụlọ akwụkwọ a sị na nwatakịrị nwaanyị na-atọ mmadụ tupu na-amara ihe mee ebego nwaanyị isi na-abụ ndụdụ ndị a na-achọ ka arapụ ndị ajọ ọbala n'ụwa bụ ndị na-eme ya na-akpọ jungle justice ọ bụ na ikwuto onye ha na-eso maọbụ ikwu okwu na-adịghị anya ha nabata a sị gị na-edu naghị mmụọ mana onye na-egbusi ndị mmadụ a sị ka arapụ ya ka akpụ udo onwee ihe ndị dịka mgbago ugwu ahụ bụ ndị anakwa islamic cleric na-asị ka akpụ udo a na-akpụ udo onye taksị akpụ udo ọnụ na-egburu ndị kwutoro ndị kwuru ihe na-efe ndị kwutoro ma kwuru okwu na-adịghị anya ọma nkwu okwu maka ya maka anyị nabata ndị mmadụ adabụ na aka nwee ihe ọzọ. aka na bu na onye onye okiwu na eba ogbatikwara anyi ukwe mana anyi kpagodem kata oge ozo anyi ga kpobata onye okiwu ka ogwa anyi ihe bu iwu n'ude onode a
0: Adama
2: 0916 0045 0916 0045 45. Ewuta ogbagara ma wota ya maka na awu na Nigeria government kwere mgbe Jonathan na Afrika ha na ndi a do ihe ama mo jotra maka na Jonathan kwere ga pa ka bu do e bru politics tie ni me ya o ya bru tutu so wai na so fata maka na je data militant e gwo ga ha e bru mmadu mana wu le o du tana kwa gboro government no ga gboro ha mu do o ye tim mwe tim mwe na opo udo na ati neja o ya mre ke buka ram na nke ndi aje escalate ya o wa me hu sike se mata mu na o le me ja puta mko emedi emedi emedi aso se cho ni me ha enwo ho nyi se le me o wu na ja po ha mo ndi se ha no nu do udo udo ja de mu na wu na ku yi wo se ha mri ye se na ka na fight ku udo ka ka emedi ha ka emedi ha emedi wuro mu na solution ya wu da because they continue to work together, no one had more power needs. Magaha Jago had just one sponsor one. Jago had their grand minute. When a Nigeria government, I'm going to go to Hanego. Ugo had their own independent members, and just made them up in the Sudan Nigeria. So the best to work at this. Camera Moyo Brajeko, 1 minute a week. I'm going to have none. None.
1: What a man. Kedo tu madan kitigi ka government yike ka nye na batako na mara e fiyama
0: e fiyama
3: hello ta kire kwa ma jabu me borabo
1: eze ene kudo
3: a bi ke kere mon
1: no gabani
3: awara ya na suna na ka party so mu ya be party because I'm there na there you know
0: kudo ba tu no radio gi na o
3: Ya yi wuri kata ne mek ta na bo chiri bi be kosra mbe gudro kana achi ba bi yo mer gudro bi ya na dia log kata bro kre bi na dia kete because george the tack is away make o gudro mo na achi we ga sakoro chi chuan yo wuri kata be na dia mara asi na ka parties ya be de bye bye
1: dello ana ya ni kubu ihe anya choro ihe anya chi ke ha ga eme ka kwusi ihe anwa ke ihe bu obi gi aka ni ku ntinubu o good luck mo Buhari onwo kwen da ha ndi ntona elu nso akwa madan onye nkindi nkitinolo onwo ha we na ta afufu ya na bana ni ku kedi ha ga eme ka ebeneta alwa na eme ka okamma ayi na hekma kata ko kam ijide ha ka fu nso eku eduna ha ka ha ma na ha je ka onwo onwo eso no ka ha je nu onwo anya ha na acho na eni igwe ya maro ra ma fa pudro mbuduka ha na agwa Efiyama.
4: Mbedoma.
1: Mbedoma.
4: Ekram pres. Mbedoma.
1: Mbedoma.
4: Keka. Adi.
0: No.
4: Adi meke me.
0: No, shumi.
4: Chine me. Lesi ma bwana po.
1: Gwa niru wa chine me.
4: Le na nya. Oku na di kumbo bula u. Ongu nene nche nana. Oye maya dima, ye mehe dima. Yungi ojo, ponyo ojo, ponyo ojo. Tuhi oma, si oji oma. Kanyoma we bata. Upoda, upoda. Ani ukwe mbobula, yine maisha inaka. Ona kikwe shoku na bata shoku, upoda agadima. Iba ni hongchozo, sinuza adike. Nezo kuni zato se, yana ufranda kwa funu upoda. Ubaina kwa funu upoda, akuposa kwa mwene nya, katata ni uku. 700,
1: Tunubu, Maddy Lina, a work for Kata, Kamaguli Pong, Ndatagulunga, the Nali Ton, Nili Sat, Eli Saturn, Himalaya. I'm Nigane Kunk, name Kita, Macoba Gonio Bonaro. The Henny Kubu, Kedonia Nasica, Namia, Iduches, Imacher, nor Otigabidor, when Winsu Bun and work and born Chalachigalaga, Bugu Harry Chil, Nigeria, where we're Funa, Asike made repentant Boko Haram. Gani buri pe kadi emi chuma de onye chiari buche lumad ame chasi na haga batoka na ame oh ine kuko mukwenda ame na kwa dhi hene ame bunbo gundo bago mali hene ame abu na oso ni hene subu ane wani kuko makana na chim da ame ufodo gundo onye ame gajeni ruaga onye ame ibe gubuka na jira ame yana it

0: Okay, can I?
1: Hello.
0: Mm-hmm.
1: Uru Chama.
0: Uru Tegun.
1: Yeah, I'm not chasing Ukwere Zinaka, but I'm in Anambra State.
2: Ukwere Zinaka. Yeah, Fagi.
0: I'm
1: not yet. I'm not yet. I'm
2: not yet. I'm not yet. I'm not yet. I'm not yet. I'm not yet. I'm
1: not yet. I'm not yet. I'm not
2: yet. I'm not
1: No. Okay. Ibagi kebezi oku. Oku bandit, oku bandit. Oku flani headman. And do to her. That's in Amena, Nigeria. My brother, I look at what I can do one year. I didn't say I look at what I can do one year. Kaka, you see, when we repeat the Boko Haram. But I think it. Kaka, you see, when you negotiate in this paper, government, I'm about to say, it's not government, I'm a home here. Last year, the last 2 years, that what I need about money for. Muhammad, not for so, Boko Haram, man. This insurgency, they're not. Over here, government, but Abu Hanan has started to see that this thing is happening. If you have more operation, Python that's one, Python that's two. If you have any need to do to create one, you have a higher body. Two boys, woman boys, no, but that one. But all that I know, I'm a pamper. I'm a junior. Get coach radio talk my brother. Dalo one.
2: What dalo? Dalo. I'm a pamper. You still in your to Zaka. Minister of Defense to Zaka. Shoot a sight. I didn't mail her belly kita. Nian you couldn't KGG. Kita Habu Canon. Dijena prison. Hebu Kazia. And now she take a similar camera. I cost another. Kalibu Hebu. And the man has Sibu. Bika governor does this na onyo obneji de botalia na oga de oga bi kwa kana kwa gaba oga ba gaba na na ni ka na ka na kwa governor na mbagugu ke ndai kpeche na ekwe na ekwe ndai kpe ka na na ni zuje hebe ha ka ba has jiri ndozo ka amre to se ade maka na ndai jeji buli bu na prison na egwa na tuzu ke na ndai buche nda ni nu mu kulu ba de be ha ama na oga na emi ha maka na oy de wu na batonya Efi ama.
3: Aha. Eba ka chibuke. Aha, aya de ya de kwando. Onye megia maka magwa mmo. Onda ba kumenze na megia ka ndinze.
2: Yes, I will come back. I'll go to the table. Oh, yeah. I'm a bad guy. You're
3: You're a good one.
2: Nini gua kita ino kita, ukomu mana ngole ngole odika na ngole ni hana eme kafu na ngole nche kwenye nini gua kita ino.
3: Ewo kwenye wema mkwe ya msori ufu na mkwe, inweke du, wafu nweke jibini hei salam, hei jolum. Ewo kwenye wema, akwe mana lumo kala last 2 weeks, nande fula nino ni batale nubu. Mamu na ameme nore ya.
2: Ano mia.
3: Kipu waha. All the week now, come with him, and I'm on Obro na TV, Kagoma after Swallow Ibo. Damn, what I cheat.
2: You know, the Gino came under full, but I'm away hamming. I chibi.
3: I'm a man. Nji night bus e Jelagos. Okwe. O pa so so mo na gina wa night bus Jelagos. You go? Because of gene.
2: Na kedi ha. Ya we iba ina bu kedi yeto slim men da jom ma de ji dele ji de. Ina
3: yeto slim
2: ama hi pe ke he to ske me ha.
3: Any di him ma hi pe before egbuo ha. Any di ji de ho so egbuo ha. Ina ma hi pe bu ka han kwa ndo gawa. Eje court be we hipe be west we ego ega eji nyande den draka eji be ozugbo bu eba ozugbo ni ha mo kwa na mamu ngwe ni ha na ndo para fado mke ni ha na ndo ke gwa fe ni we a bulls were bah.
2: Onye nwe ese na nidro ka afu lawyer ko we mari ha ga eme ihe uku si me here oh he a ndemani ku ka ali rap maka na onye gbu ha gburu mado ene gbu mado Jesus Christ ne gbu mana gana na ma eh eh osu Peter to tinye maga na mbo na mbo na gbu ma gana na ma we ne gbu mado o na duka ma de egbu iwe ni ne gbu tambo na nda na gbu mado iji de hebe banya mili man ha ga ko gbu mado iwe funa uwa do onwe ko wa sebe do biro
0: ba bro na ha na ejide gbu ozugbo na ha ya na tagodo onye obo afu
2: onye nwere ya kala bi jide ma na ebi ewuru ma beri isi jide na ta
1: salam
2: biko puta bere do gna ho ka ina ni nko fuma
1: papa biko mu
2: puta bere do gna po e bodu
1: ap do kemo
2: nga gabaniru o kana ba yi ma ba akusu chara gaban yo kuma gaban ro ga dara su gaban
1: eke ne mu no eke me de du falon asa matena
2: ah
1: de ko asa me ni wa ko
2: o de ko asa matena
1: mi de du falon
2: no de ko la
1: bi show kwani we pe ta abe mma ima na abu no yire ebe na artista ha na edika ga chike e su ka li e bu san san sister mana de na no so ha na eme ndi afam palos ha na apari akatiti o de ka mgbe iji ma odi ka mgbe nna ndị kanụ ekwe mana ọjọ ụzọ kanụ ma dave umai ma ndị gọvanọ saltis a ọkwere maka buhari chiri ha nwa ọnụ ma ọ bụ na ha marị ege eme nna ndị kanụ na ama m na-afụzi ụgwọ ọnwa ha anya ọ dị ka ndị sasfọns ihe a mana abịa na nọọsụ ndị sasfọns achọ ka ọ kwụsị ha jide ndị sasfọns ihe a ịfụ na ihe ana iji obi jizọs kraịst na-eso ndị a nsogbu adịba n'obodo a ọ bụ na ụmụ izrel ji ihe gbasara ndị namọ jizọs esoro ndị ọbụ ya na anya chineke kwere ha na nkwa ha ma ntiwe ebe a maka ihe a karịko nke bụ na ị ga-echi me abụ ụmụ mmadụ ma nwa nwa otu ihe iwere ọkụ rọba na-aba ya n'ahụ tagodo ya afụ tupu ọ na-anwụ ọ bụrụ na e na-egbuo ya ozugbo ya nke a kago n'ezi mana ọ ga-atacha onye ahụ afụ akwụkwọ akwụtakwa ụgwọ ego na-edo otu a na-enyekwa kọndishọn oge ụfọdụ ha gwọgbuche ndị a mgbe ụfọdụ kwa ahapụ ndị a ga-arapụ ọ bụrụ otu a ka esi achị obodo ọ bụrụ otu a ka esi abụ nwa mmeso ọ ndị ihe na-eme ndị mgbago ube ihe na-eme ya chiara aka ha chọọ ka ihe a na taa ọ ga-ama ndo dịkwa
2: n'ụlọ
0: ga-echetakwa na ọ bụrụ ọsọ na mgbago ugwu ka ọ nọ n'ọgba ọ na-akpa ụgbọala tasi gokwu ọfụma ọ karịrịkwa anyị ka ọsọ si ife mgbago ugwu
2: Anyị na onye kpazi bụ ihe anyị na-ekweta. I nwere ofu nkeji o kechikọ?
4: Ọ nwa Chineke mere otu nkeji adịkwa mma. Kampes ihe nchi nchi eme ka anyị mara awụ dị nna. N'iwe ụtụtụ obi mee ihe n'ụzọ ziri ezi ị ga-enweta ihe dị mma. O doro anya na ndị a ya ha awụ ọgbụ mmadụ ndụ na-agụ. Ọ nwụnye ojogburu onwe. Nke dị n'anya ole ndị n'ụlọ mkpọrọ asa adịgwo 1,000,000. Achọghị m ịma n'okwu nke mụ a. Kama asa n'okwu sesion prison ọzọ. Sesion bụ na-agba ndị a anwụ asụ gbaa ha ndị asị gbuo ha ozu ndị asị gbaa egbe gbuo ha ha bi na-epe njegharị ihe a na-epe njegharị na-eme ha nkịta nke a na-eme na-epe okwu okwu mmanụ n'ime otu obi mee ndị a ha ga na-abịakwa kọsọ aka nyere ha mere ha ji na-abịakwu ihe a na-aga mana ọnwụ na obi nkwe mena otoro obi na-emechi ike ịgwa nke nzukọ ha ga-asọrọ azụ ihe ndị a ga-ebenata mana ọ dịta a na-epe ntị ha na-eme pampa pampa ha na-abịakwu enwe kọndishọn onye ọnwụnye ziri ezi so ka eme ihe ziri ezi n'ụzọ ziri ezi ka o dowu dịzọ ofe
2: anyị na-ekene ndị na-etiela ọnụ n'okwu anyị chịkọrọ na echi bụ ọnọdụ ụbọchị ọzọkwa a ga-anọkọ maka ogene ụnọkọ ụmụ nwaanyị anyị na-achụka ndọtara ndị be anyị ihe anyị na-ajụ na-efe anụnwa bụ ndị na ejide ndị Boko Haram ndị bandit ndị lakora na ihe niile asụwa pejidacha ebe dị iche iche kelee ihe chọ ka eme ndị agha niile maka na onwe ndị na-asị ka enye ha ihe na akpa amnesty ọ ka eme ihe ndị ọzọ mana ihe anyị na anyị na-ekwu n'efe ndị ma na-ekwu n'efe nụwa bụ na onye na-egbu mmadụ adịrọ maka rapia maka na ndị ha dị na ndị ha dị ndịgo ndị mmadụ mmụọ na-akụ na ụba obodo n'iyi gbapụ obodo gba obodo ọkụ ihe ha na-eme ruzie mgbe a ga-ekwu asị ka ha eme ebere ọ bụ na emere ihe ha na-eme ndị ọzọ enwere na ikpe nkwụmọtọ ọ bụ na ochekwa dochie n'obodo ịma na ime igbodo bụpụta ikpe nkwụmọtọ bụ na onye na ndị na-enwere ihe ha merụ etosi iche ichekwaba ha na-abịa na-akwụ protect the innocent mana onye dara iwu ka atanya afụka iwu obodo si wee dị ebe a ka nọ na-efe n'ụwa nkata anyị na-akpa bụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara ka anyị rapịa ọka na anyị ka na-aga n'iru na-enekwe n'anya ka anyị na-afụ ndị anyị na-afụ na-amagụfụ ndị ụkpọ mụnemo n'ikpe narị atọ na iri asatọ na ihe mara ka amagoro ikpe mmadụ iri na ebua ka amagoro ikpe ọnwụ na izuụka ọnwa enwetọ gara aga kpụrụ okịta ya bụ ka ndị tisi ledi music play ndị onye ejide ha mara ihe mere onye ahụ ndị amagoro ikpe ọnwụ dịka gọvanọ edosi ka m na-akwụkwa si makwa ihe mere ndị aka ka jeje nụọ nwaanyị ahụ ha na-asị ka ndị ọzọ ya nụọ ka ha mara etu ọsa dị ha mere emekachi bụka dide anyị chikọ igbo aneke n'ụlọ
0: ndewo echi niile bụ gị nnọkọ ụmụ nwaanyị ọ ga-akakwa mma ma ọ bụrụ na ị bịa na onye ndị ụmụ nwaanyị the crown prince enwe nke chọrọ ịgwa ụmụ nwoke n'ike gwafa n'ozuzu oke ntinarị ebe abụọ mara ka okpu ata mana ya na-ekwurịrị ka o wee na-agazi
2: igbo gadoro na dalen
0: ndewo na kloro adịdị na-eke n'ọnụ na-ekenekwa remi juice
5: Dalụnụ isonyere anyị n'Ọba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyecharụ n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Ọba Radio kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba Radio ebe ejesi ọgụ dị n'egwu nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.